lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

Itong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre.

dapat at ako'y iniwan mo pang di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.